0: Osho mina ushibisa madeni. Nokwa joyi kunda kundla mabulabula. Xhul donta xibhashi makhatheni.
1: Ngiyabonga mntana. Ngiyabonga mkhwenyana. Shonda ngamathethile.